He tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa, ngaronoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, ngā mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Ki tua o te ārai, ki tua, ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. O tira āpiti hono, pātai hono, ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.